is on a maximum. Not a 45, but a 44 Magnum. And it ain't even a 357. No 12 gauge, but the mouse. So listen, andito na si Kiko at kasama ko si Chito at si Glock 9. And it's time to rock rhymes. Di ko mapigil na lumabas ang mga salita sa aking bibig. At di pa dadaig ang bunganga. Halatong bunganga. Lahat na papahanga sa talento. Ako'y taga-kalento. Ang batang mandalo.